0: ten na ta takot ako ng men ko uwi ko inira te ko eh ko nana inoy ko tra anti ko nana e rakana utan imini me e okay okay so ada akatangi ko tita imini ko na tatu e rakarao giti ya imini takire erini ya
1: erika
0: te uri ne yo ai na na na re riki tangi